kahanan watak ikanang waduh bersama. Wantian wasredo ripang kajaniru, nuar singeng wali.